Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi animo nyamu apuye wosa. Na shre, isum bakata asasiso, na isum kabi akata amainso, nansu awadi bapuye wosa, na nenimo nyamu abedede. Amen.

na me se se ye yam from so na NDC transu bioma sebi ade e be si ni se that you be baba ka beka che se o man no ya ton enti obi anfa ne bag na mun fi ga na hanko e be se obi abeto e be se o hwe se ne omo form aban nyoma o de konkran ni kuma se ni bebi akore

Kumachingaza, kumachingaza. Shina sa inyo falapa. Agata from